0: Patak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
3: Gadget na!
6: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Extra food ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
16: Wild joke! Joke!
17: Kulas! Ni ako'y tigmo-tigmo.
18: Unsa man na Ate Cheng?
17: Ug malipay mo gamay, ug masako mo dako. Unsa man?
18: Mata.
19: Ala pagway.
20: Ako si Joanne Lane, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Kung naagang hisgutan, travel body na ko ang MX3 capsule. Mao nga kadtong nahutdan ko og supply sa Australia, natarantag yud ko. Di ko OA, pero kuwang yud akong adlaw kung may MX3 capsule. Inubanan sa tama nga pagkaon o exercise. Maayo na lang kay naiming hatag na ko nga kababayan nga MX3 user pod. International awarded talaga ang MX3. Praise the Lord! MX3! Dire ko believe!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pa barato ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg, pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakaduol ga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg, epektibo, barato, garantisado.
23: Uy Mars, alam mo na ba ang power na balita?
24: Ano yung power Mars?
23: Kahit saan, makakapagluto ka na.
24: Ay, Power Mars!
23: Makakamura ka pa ng sobra?
24: Hala,
23: power! At sobrang dali pang gamitin.
24: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
23: Teddy, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
24: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
23: Kaya, bili na.
24: Basta LPG,

0: right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Said I love you, but I lied. Michael Bolton, sombrado with view. New sub C plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. 8:19. And time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Morning sa mga kawal nato. Naris Barangay Bani Size once again. Atong silingan dere. Aha. May buntag diya sa mga Narisma family sa Narisma Itiri. Ang suki nato niya. May buntag ka bossing along. Bossing! May buntag niya bossing ha. Kaya bossing along ka Teresa na bisig luto. Yung Rochelle trabaho na siya. And likewise, good morning diya kang Ashley. May buntag niya salamat sa pagpaminaw. Kaya ati Georgina, may buntag sa tarangan. Mahaw karoon diya sa may Narisma Itiri. May buntag siya tarangan diya. And morning also ng tindahan ni kagawad Daddy Raul Abrogena, Abrogena family. Good morning. Hey, Jing Jing na. Good morning, Jing. Alright, wanna say happiest birthday! Kani, happy birthday! Sa pinakakusgan na ito, amigo niya. Tagiya sa lutong bahay ni Bad. Happy birthday, Brad Eddie Ibarat. And dungan siya na kang Ednel Ibarat also. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ay, sure na. Happy birthday, Brad Eddie Ibarat. And Ednel Ibarat, happy birthday kanin niya. Okay, sure na.
1: Happy birthday.
0: Happiest birthday to both of you. And may muda ko dyan lang Ma'am Beth. Tara mga staff dyan sa Lutong Bani Beth at bang sa NMMC. Good morning sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagiguban. May muda ko rin dyan mga kawal na. And good morning once again kay Kuya Fernan Gabo and Kuya Fergabs. Good morning sa mga taga Aizen General Merchandise dyan sa may Zone 2 Kugman. Yan mga ati Jamalins tanan staff, mga customers dyan may mundang. Salamat sa inyong pagiguban. Good morning sa mga taga GMA Subdivision, kang Intay, kay Natoy, kay Kevin, sa Loyal Family, good morning. May buntang yung tanang mga kawan. And kung gusto ka mahigop o sabaw, ato na sa Nuda, your Korean Ramyun DIY noodles. At sa may Corrales Dole sa Savior nga gym. Alas 8.21 na, here with Big Daddy, right here, 94.3 Wild FM.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke!
9: Ni ako'y tigmo-tigmo.
10: Unsa man na?
9: Kaban sa pari. Dili mauli. Unsa man.
10: Mani!
11: Hala pag-wild!
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift! OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlong na buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplement tinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pang-adlo-adlong kung ikaw sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom gikan kay ataan.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, guayabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo. Ay, kalame siya kape oy. Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya.

0: karon nga sobra kamahal sa krudo, usahay magikaw na lang ko padulong sa istasyon para mo duty. Kaya di masin sobra kalayo ang balay. Nagikaw ko sa ilalim sa insa adlaw, na sobra kainit kung uti summer na. Pag-abot ako sa station, diretso ko nisulod sa buhol para magpabugnaw sa aircon. Taon-taon, nagsugod na ko hatsing kung nituro ng akong sipon. Maayo na lang kay na ako'y baong yan ni Zip Z Plus o nitumar dayo ko. Anad na ko sa ni Zip Z Plus o kininadjud o akong ginainom sa unang sintomas pala sa sipon o runny nose. Sa una, tubig, bahulay o natural remedies lang. Pero kung imo man chupa dugayon, pudaghan ang virus sa sipon sa imong lawas. Mahina ang resistensya o pwede pa makatakot sa uban. Maukaron, sa una sintomas pala sa sipon, mainom na dayo ko ang New Zip Z Plus Forte with zinc. Hikan pa sa una, sobra ka-epektibo sa ako ang New Zip Z Plus. Maupagkaugma, nakalik na dayon ko sa duty. Mag-New Zip Z Plus Forte now with zinc versus previous formulation. Ipaligo ng immunity para tawang mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas ng pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Usap Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipon na ma?
3: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Usap Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaunok exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka oy.
3: Basta ni Usap Z Plus Forte, karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Usap Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your

0: Sakto Pak! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Wild joke! Joke!
5: Di ako'y hinutin mo!
6: Uy!
5: Unso na na. Sa gamay pa, gisaninaan. Sa dako na, gihubuan. Unsa man.
6: Kawayan!
7: Hala, pagwayan!

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. James Ingram with Where Did My Heart Go? Murag asa ka padulong, no? Murag padulong sa pasiyo din. Murag padulong sa pasiyo sa Rikagay University pasiyo. May buntag niya ang Sexy L and sa driver ng si Kuya Wepwep. Good morning, ganin mo niya ambing sa biyahe and hinaod niya makaabang kag sa iyo, ha? Di pa rin ang uban magsinglag in English na yun. Good morning, sinta na mga kamay. By the way, that song was brought to us by Alexan Extra. Ang kilala mong Alexan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alexan FR, new Alexan Extra. Oras, it's 8:49 and time check is brought to you by BioFlu. To warmer symptoms, baka flu na yan, BioFlu na. And Skin Made Shark Oil, a natural way to your beautiful skin, Skin Made Shark Oil. Balik na po ng estudyante na sa may pasayo, liseo di kagin. Pasayo, may muna niya kang Sexy L. O siya kang Kuya Wepwep, good morning. Salamat, taxi drivers, amping ha. Happiest birthday once again to Brad Eddie Ibarat and Ednel Ibarat of Lutong Bahay ni Ben.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Brad! Happy birthday, kang Ednel. Happy birthday niya. Eddie og Lunila de Ednel. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Salamat and enjoy your day and now get the gamba blessings. Mabuti niyong kinabuhi. By the way, at the one time big time, we have 861-260-190-139-139-928-928. Salamat sa tara mga kawalan. Once again, tilawin niyo yung bago ko products sa Quick Chow. Ang Quick Chow ng Pancit Canton. With classic flavor, tuyo man si, na chili man si, na pa sweet chili, o ang paborito ni Sexy L, ang super anghang. Nagkasalamat kay Kuya Along Pagia. Thank you, Kuya Along. And kay Kuya Enon. Mabuntag niya. And karong pizza 15 na tayo sa dessert. Yes, may zone 6, Buhulano, Gitago, Misamis Oriental. Nagkasalamat sa Team Double D. And kay Mayora April Rose W, powered by Caraldi Sound Mobile. And pizza 15 Gyapon. Marag baongon at butani pa yung... May muntahan niya. And may muntahan kang Kuya Engineer Dexter Duan sa may USTP. And Chairman sa COT Department, Sir Giovanni Pabilona. Thank you sa inyong tanan niya. And of course, ang LRG iPhones and Accessories, Ma'am Lynette and Jean, thank you. Salamat sa inyo pag minamay ko wild. And of course, AJJ Paint Center, diya sa may Yakapin Extension. And ang JJ Paint Center and General Merchandise, diya sa may Kugman. Kay Kuya Jimbo, tingam-ngam. Dagan salamat o maayong buntag sa inyong mga kawild. Okay, kung nakita mo sa kanan, nintahan, isearch lang ang CDOC Rent-A-Car. Pwede mo nyo tawagan 0967-578-3888. Shout out also kay Kuya Kagawad Alan Magsayo. Kuya Idol, good morning. Ha? Kuya Kagawad Alan Magsayo. Sa may tablon. Dagan salamat. And also sa JL Pro Light and Sound Effects Rentals kay Kuya Jason Olivia Natalie. Thank you. Mag-address lang mga weddings, birthdays, corporate events, live, panaguban pa. And ang mga taga Aizan, General Merchandise, sa may Zunto Kugman, kay Kuya Fergams, kay Adi Jemeline. And labi na ka na na Fega, abon sa may Moog, lang hindi nga nagang salamat sa inyo na mga kawayan. Morning! And syempre, kang Sir Mac Mac diya sa may Remis Bulalo, Balbacuan, sub number 5 diya sa may Carmen nga branch. Daghang salamat sa kanunay nga pag-support. O ang mga taga Don and Dot Sitson House, ang lamig nga litso manok o crispy kay nga liyempo. Sila'y branch diya sa may ang na-celebrant sa may Kauswagan, napunta sa may Puntod, napunta sa Upol, nasa Kamuanan, nasa Makasandig, and napunta sa Agora. Oh, may buntag sa taran. Ang mga malitsuna na doon. Dagan salamat. Kuya Idol Sandro Aniabaw, dagan salamat. Umayang buntag yung taran. Wala na tayo igaw ang oras. Musulod na si Wanda Banana, ang babaeng mahilig sa B, as in banana. Si Wanda B, daw sunod mga kawal. 9 to 12, then 12 to 3, ang pinaka-slim nga DJ sa Wild FM, si DJ Slim. 3 to 6 is Sexy L, then 6 to 9 is Barbie Girl. And I'll be back tomorrow, alas 5 budag pa sa alas 9. So, kini na lamang inyong ubos ng alagad sa kanginan, ubos good, kaya kamay naglingkod, pero dako, umutindog, ang nag-iisang Big Daddy saying, thank you so much, enjoy the rest of the day, and don't forget that God is good all the time, and all the time God is good. God will make a way, pray not for things, but for wisdom and courage. And here's my last song, Jose Marichan, Constant Change. 8:52, have a nice day ahead of you. Gotta go. Bye. Ambigano na yung mwah.

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jut, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Dreamer Manipulisha!
1: Cali! Kaya everybody, every bubbly, the bubbly town!
2: Magnolia, feeling good, set up!
3: Wild joke!
4: Ate Cheng, may ako'y tigmo-tigmo!
1: Unsa man ako las?
4: Kung mutindog, mumubo, kung mulingkod, mutaas, unsa man!
1: Iro!
5: Hala pag wild!
6: Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian aron maangko nang mayong panglawas. Inom matang adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kusoo.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na ICTRI sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, naa ang Liveride Pro. Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drug stores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor para sa hapsay nga liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wild joke! Joke!
15: Kulas! Kaya kunting wating mo!
16: Unsa man ate Cheng!
15: Gibulad nga dili basa, gibitay nga walay sala, pasakon, pakanaubon, apan maoy atong tahuron, unsa man!
16: Bandira!
17: Hala pagwain!
18: Agi, agi.
19: Naunsa ka din ha?
18: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Di-stiff neck na sad siguro ko. Hindi ka mag-uko sa gym kahapon. Pag uli, basa pagigugulan, dalang panuhod siguro ni.
19: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay yung gamit ni mo.
18: Ah, imo na bukong binuangan ha?
19: Dili oy!
18: Unsa man ha?
19: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
18: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
19: Dragon Herbal Oil with Subaki.
18: Ang haplas ng mutantan sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalay sa mga butika sa inyong lugar.
20: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Tumol, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
21: Maca Buhay.
22: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, City

0: Sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilabian.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wild joke!
10: Ni ako'y tigmo-tigmo.
11: Unsa man na?
10: Sa layo, murag motor. Apan sa dool, doktor. Unsa man?
11: Lamok!
12: Hello, Pagwain!
13: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inum matag-adlaw og GD Detox Plus or Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, gili ko makatulog, miaksin maghanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o gili na sakit ang akong pagpangihi.
14: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
17: Ako si former Governor Arturo Chungchuoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap! Makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang Excel Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nauliyan na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nauliyan na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nauliyan na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nga nung dugay man ang sip-on na, ma?
10: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niozeb Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
8: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
8: Maayo ka, oy!
10: Basta Niozeb Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wild joke! Joke!
13: Ma, first time ko nakasulod o gay bar kagabi ba? Bibo, dahil kayo ng gay bar man o? Daghan! Kayong bayot nagsiningitay!
14: Siningitay mo lang? O okay, kaysa man ang pinakakusog dito nga tingog?
13: Why, lain pa! Si Papa!
15: Alakagwa!

0: sakto pa.
1: Sakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule is a natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxins sa mga lawas nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Ligun ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong pangluwas, ino matag-adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka-kusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
6: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Frantes adunay hyperthyroidism.
7: Lamang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng bronto minti, kumadunlan ni Kaun. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kumagpalpiti. Ay effect yun. Jean Frantes, Cebu City.
6: Ang Zen Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotekta

0: Bagulipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso, Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso, Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: joke! Joke!
1: Nay, nay, kung mudako ako, nay, muliwat ka ako sa imuha, nay?
2: Oo, anak. Liwat kayo ka sa ako, anak.
1: Ah, mas maayo pa. Dili na lang kumudako.
3: Hala, pag-wine!

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

music is simply better. 94.3 Wild FM. That was My All by Mariah Carey Mac Wild. And that song was brought to you by Sunsilk Suede with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. And you're still on air with Wanda Banana Mac Wild. Oras na to, alas 10:24 na po. And time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing. Hello, good morning to Jane Mugot. Para sa iya ha, ang linya na to, may pamanglayas na lang mo diri sa balay. Kay dili man mo masugo. Kanang kasuguon kasi mong mother, pero ang imong ignon, unya na, unya na. Ayan, para kay M. Spanis, pag minyo na mo, para makatilaw na mo kung unsa ang kalisod. Nako, nako, sa mga minyo niya, maayong morning po. And hi to Christian de los Santos. As mama, hutda kung pasensya ka na imong unya na ug wait lang, makaundyo na nimo. Nako, ang mga mamshies na to. O, sige, try ninyo, saguhay niyo ang anak. Unsa man ninyo ang sugo na ang tubag sa inyo, ha? Unya na gyod. Hi, to Sender 102 para sa ako, Miss Wanda, pagsuguon gani ang ako anak. Ayay, kung manghugas og plato ang itubag, unya na. Maabta na lang sa taman sa panihapon. Uy, maayong morning po sa inyo, ha? And hello to Sender 955, always Minaka Wild FM. Hi to Angelis Angeles. Tubag, mauna na karon sa new generation, palaging later, ma. Uy, unya na lagi, ma ba? Pero kung mga yun, ma, tagay na kumabi. Chika-chikahe ko ninyo, mga ka-wild. Alas just bandish 5, 10:25. This is still Wanda B, right on your favorite FM station. In Cagayan de Oro, Wild FM. Hala, pag-wild.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild joke! Joke!
6: Hi! Dili na gyud ko manguyab og nakamotor kay kasi klase lang ang moangkas.
7: Mas maayo pa dinhi na lang ka sa mga bikers kay wala gyud ni kaangkas.
8: Hala pagway.
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga huwag ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Pre, usab ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo juice. Kumot magkayo.
13: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kaldiritas, humpa, paklay, o guban pa.
12: B, one shot me. Kay anto lako.
13: Ha? Asam ni ka?
12: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. O mausan ni ang akong indun. Kay fish naman ron.
13: Red Falcon Mallorca, lami imdon, lami pod sa kaon. Hinimo sa Oy Masuyo Wine Factory Incorporated.
14: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
15: Power!
14: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
15: Power!
14: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
15: Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
14: Busa, palit na.
16: Price Gas, basta Price Gas LPG.
17: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad, pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
15: Hello, power!

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild joke! Joke!
6: Please lang, ibutang sa lugar kung magselos ka.
7: Okay, nagselos ko sa Tagum City, ha?
6: Nyeh!
8: Ala, pagwal!
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ania na ang kape na makaayos sa lawas. Wow! Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
14: Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na din mo.
15: Paling na miyas kape, oy.
16: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
17: Mga pena ta!
18: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Pre, usap ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo Diyos. Kumot mag kayo.
20: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayosam kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan sama sa kaldiritas, humpa, paklay, o guban pa.
19: B, one shot, B. Kay Anton ako.
20: Ha? Asam na ika?
19: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mallorca o mausan niya ang akong indon kay Fies na naman ron.
20: Red Falcon Mallorca. Lami indon, lami po sa kaon. Hinimo sa Oy Masuy Wine Factory Incorporated.
21: Day, kabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
22: Power!
21: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
22: Power!
21: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
22: Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
21: Busa, palit na.
23: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
24: Ang Price Gas power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
21: Halo,

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
1: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ka DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso kini ka DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 klinika DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit klinika DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso klinika DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 klinika DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinaimong lawas. Maabot kini sa tama nga diet.

0: presyo, regular check-up ug sapag maintenance, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Yun ang makinis sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikang kay ataan.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
4: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Power!
4: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
5: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
4: Busa, palit na.
6: Price Gas, basta Price Gas LPG.
7: Ang Price Gas Power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad, pinaagi sa PayMongo Online Payment, GCash or PayMaya, or credit card.
5: Hala power!
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabian.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke! Joke!
9: O anak, mauni ang bag-uni mong yaya. Guwapa kaayo no.
10: Dili ko ana maoy.
9: Kaya nga naman anak.
10: Managpa man na siya. Gisagpa gani niya si Papa kagahapon. Kay iyang gihagkan.
11: Hala po, guay!
12: Health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan nga kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na ko gibati nya kaantog karon nagmin dinako. Antog karon ayo na ko munikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isay sinta nakapin sa buhay na biska.
15: Sa tambal nga barato,
16: Rojan Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga bag-o,
16: Rojan Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga kompleto,
16: Rojan Pharmacy ta.
15: Sa paspas nga serbisyo,
16: Rojan Pharmacy ta.
15: Sa duol lang maadtuan,
16: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Wild Joke! Joke!
3: O anak, mauni ang bag-uni mong yaya. Guwapa kaayo no.
4: Dili ko ana maoy.
3: Kay nga naman anak.
4: Managpa mana siya. Gisagpa gani niya si Papa kagahapon. Kay iyang gihagkan.
5: Hala pagwa!

0: bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved to repeated claim.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, ubo, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Sweet sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kapoy na, sigig galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
9: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhatun, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure Energy.
7: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
8: Dragon Fruit Gold!
7: Kompleto na, barato pa! Ang pinakabago!
8: Dragon Fruit Gold!
9: Pure Energy.
7: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
8: Go!
7: Na!
8: Dragon Fruit! Go!
10: Hi! How are you? Nalawa naman kay laglaan.
11: Hala? What happened?
12: Nasunog kita akong naong sa lain-lain produkto nga akong gamit.
10: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
12: Skinmate Shark Oil?
10: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for these pimples, blackheads, and whiteheads.
12: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
13: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te!
14: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson. South Star Drug, all Watson's outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, DH Commercial, Aurorama, Giftmate, Giftchomp, Shopee, Ogg, Lazada Mall.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild
6: Said. Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ng kuwaning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gid imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka, bisag-asa, makaluto na ka.
12: Power!
11: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
12: Power!
11: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
12: Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
11: Busa, palit na.
13: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
14: Ang Price Gas Power kalan, mas gipa power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
12: Hello, power!

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Pagtingin, a song from Ben and Ben, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. And also brought to you by Paniawan Herbal. Aras po natin, mga ka-Wild, 12:20 na. And time check brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. And also brought to you by Tanduay 5 Years, tibay ng loob, tibay Tanduay. And maayong pagpaniud to sa itong mga ka-Wild garon. Sabay sudaan ninyo din ha. Ako, aba ko nag-lunch kay, syempre, diet ba yan? Para, kwan, para ma-maintain ang atong ka-slim. Oh, ma-maintain ang ka-slim ni DJ Slim. At ito na naman tayo sa ating daily diet tip, mga ka-Wild, no? While you are having your lunch, or nagbiyahe ba mo din ha, or nalabyan lang ninyong nagsaba-saba ko sa inyohang mga radyo. Ito na, daily diet tip ni DJ Slim. Gamay ra kaon sa gabi para mas gaan sa lawas ug mas maayo ang tulog. Oh, ana ra, para dali ma-digest. So, banat kag kaon garang paniod to. Pwede si kay palabi, kanang sakto lang yun. Para kuan, para may energy. Hello day ko sa mga naa sa FB Live ha, sa DJ Slim Facebook page. Dax Erenio, hello po. Anchan, good moon DJ Slim. Medyo init na pod ang weather. Lagi init kaayo. Stay hydrated, mga ka-Wild. 0936134-6370. Mauna ang text line namo din yung mga ka-Wild. And hello day ko kang sa akong Atife, Kukamas, o kay Chloe, and kay Nib. Kay Nib, may mga paminaw din sa mo din ha. DJ Slim, mayong udto. Gikan kay Malunggay Pandisal. Eh, Pandisal di ha. More music coming to your way, mga ka-Wild ha. It's a song from Meghan Trainor and John Legend. Like I'm Gonna Lose You, right here on your favorite radio station. In Cagayan City, 94.3 Wild FM. Kaya mas tsada ganang music sa Wild.

0: Bagulibunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato mga ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chinchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang GXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa, sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naan na mga bisita?
4: Kajut na!
6: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ang bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pa Sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
6: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Daghan ang anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong lawas, inom matag adlaw og GD Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
12: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
13: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa bilong Gold Herbal Capsule, dako ang natabang tungkol sobra ka-epektibo ang mga sagol sa bilongga na nasuliyan na sa taas ng panahon. Nagkunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang bilongga dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.
14: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was I Wanna Grow Old With You, a song from the Westlife Mga Kawild. And that song was brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Rexidol Forte, Mas Paspas Banat Sa Upat. Once again, mayong udto mga kawild. Umana ba og lunch? I think it's now time for yung labi na itong mga nag-lunch out bitaw. Balik na mo sa inyong mga opisina. Kaya hapit na alauna. May pagpaminaw ha. Kananay, kantatay, hello po sa inyo. And sa mga kawild po na itong nagbiyahe karon, nagbiyahe sa kadalanan, amping mo din ha. Tapos chill-chill lang mo din na sa biyahe. No? Si DJ Slim na ibahala sa inyo ha. Oras po natin, 12:53 na. Time check brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Musunod na ang programang Emotions Going Wild. Right here in your favorite radio station in Cagayan, your city, 94.3 Wild FM. Kaya mas siya na ginang music sa Wild.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Naay panyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
8: Nakaduog na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
9: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
8: Kanang lumik gupre, 750 ml na siya.
9: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa. Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun. Pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
10: Fighter wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Sa

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay naa ang Liveride Pro. Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kumpleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
2: Gold! Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
2: Go!
1: Na! Dragon Fruit! Go!

0: Virginia.
1: Clinical DTX 500. Suplemento gahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento gahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Antermeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung power, Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, power, Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra? Hala, power! At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Emotions Clean. Wild
7: This song is brought to you by
8: Revicon, the strongman's multivitamin. Revicon,
9: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: When I first saw you.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild FM.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved to repeat the claim.
3: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagal para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
4: Dragon Fruit Gold! Pure energy.

and the music is simply better on 94.3 Wild FM. And that was Have I Told You Lately, a song from Rod Stewart, mga kawild. And that song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Can always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. And oras pa natin, mga kawild, 1:48 na. Time check brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan, busa palit na. Basta LPG price gas. Basta price gas, LPG. And of course, mga kawild, no, si mong panginanglanan sa tanang klaseng branded na relo. Adto na sa Oak Bazaar. Ma-repair usab sa mga relo kung balik pag brand new. And aduna sab sila'y baligya nga original watch o keyless battery. O good news, kaya ma-repair na sab sila sa mga appliances sama sa LED TV, components, sa uban pang mga appliances. So sabi niyong gihulat, adto na sa Oak Bazaar. Located sila sa Hay Street, basta relo, Oak Bazaar. And sa mga magpa-repair po din na sila mga sapatos o bag, mga kawild, adto na mo sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. Kaya ma-repair sila sa luggage nga nadaot ang likid, o muili sa guba nga handle, muili sa guba nga zipper sa bagong luggage, mo color o sab sa bagong sapatos, mo repair sa sapatos o bag, muili sa lapalapa sa basketball shoes. Ang Goldie Shoes na anay mo sa Memortola Building, JR Borja Street, at mga sa Quality Appliance Center, Cagayan de Oro City. And doon na sab sila branches sa Lane 101 Upper Carmen, doon sa SM Uptown, Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. More songs to fill up your emotions, mga kawild. Here's a song from Howie Day, a song Collide, right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kay mas chadagid ang music sa Wild.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild
7: sa tambal nga barato.
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga bag-o.
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga kompleto.
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa paspas nga serbisyo.
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa doon lang maadtuan.
8: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
9: Siko, hawa,
10: agay.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: og Red Falcon Mallorca ug mausad ni ang akong inon kay fiesta man ron.
1: Red Falcon Mallorca, lami imnon, lami pod sa kaon. Hinimo sa Oy Masuy Wine Factory Incorporated.
2: Gikapoy ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Stress ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Kulang ka ba sa tulog?
3: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
2: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
3: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
4: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Emotions

The music is simply better on 94.3 Wild FM, and that was Promise Me. Ano ba yung promise mo sa kanya, mga ka-wild, or ano ba yung promise niya sa iyo? Mo na niya sa mga merese. That was the Promise Me, and that song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan, BioFlu na. Og syempre, oras po natin, mga ka-wild, it's 2:18 already. And once again, good afternoon sa inyo, hadi na, no, sa ato ang mga ka-wild nga nagbiyahe, na sila mga

tag sa tag sa mga balaing naka-monitor, pinaagi sila mga radyo, and then using the UMBN application, UMBN radio application, may pagpaminaw din na sa inyo mga kawayan. 2:19 sa tong aras, and time check brought to you by MX Suite, tested and proven, kaya dito na tayo sa subok na tunay, natural at original. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. 2:19 sa tong aras. There's so much love songs coming up right here in your favorite radio station in Cagayan, the Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya masyadagdag music sa Wild.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild FM. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Or dark spot siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos nang-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose kapit. Karon wala na kay. Wala na mang punti ah.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
10: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
11: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Emotions Dream.
16: This song is brought to you by
17: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut na!
6: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild
11: ang G-Detox Plus Herbal Capsule usaka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopalingkon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715, wagtanga ang mga toxins sa mulawas nga maoy hinungdan sa imong mga balatian. Ligunay mo mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure yud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
10: Wild
14: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract, kag down sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, updan sang exercise, kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract, kag down sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, updan sang exercise, kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplement na, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nang sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa'y hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
19: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
20: Hard Max.
19: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
20: Mag-Hard Max Extreme na.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was For You I Will, a song from Monica Mangaka Wild. And that song was brought to you by Tanduay 5 Years, Tibay ng Loob, Tibay Tanduay. And oras po natin mga ka-Wild, 2:50 na. Time check brought to you by Joy, New Joy Swakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. And recap muna tayo sa resulta natin sa last dos mga ka-Wild. Kasi there is lag ganina ang PC. So wala ta maka... wala na itong ma-mention diri on air. So resulta po nato sa alas 2 sa itong 3D Lotto. It's 167. Uulitin ko po mga ka-Wild, it's 167. Congratulations sa mga pumaldo. Lami ang inyohang snack karon mga ka-Wild. O syempre, before mag-bye-bye si DJ Slim, nasa ko'y painumdum sa inyo gikan sa DTX 500, no? Kaya ang labing maayong protection sa kidneys, nadaot tungkol sa taas ng blood sugar, pekto sikit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas ng blood sugar, makaguba sa imong kidney. Kaya ayaw paabutan nga maguba ni imong kidneys, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, pampamubo sa blood sugar, epektibo nga pangontas diabetes. Para mumubo ang imong sugar, mag DTX 500 na ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 mablit sa mga butika nga doon sa inyong lugar ug available po ang ubang mga products sa si D3 Bio, DTX Coffee Mix and Mighty C. Alang sa Living Consultation is in your discount, ato lang sa itong klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Matag Domingo, hantag Biyernes, alas 8 sa buntag, hantag alas 5 sa hapon. Ganimutang lamang sa may Agora Market City. Barangay Lapasan, gilid lamang sa Balingasag Jeepney Terminal. Musunod na si Sexy L. Sexy L in the house. Para sa programang Hapon na Ka-Wild. Right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya masyadong ganang music sa Wild. Halapag Wild.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duo lang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
5: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 20. 2026. Enroll now.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
4: Mga higala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Natural!
9: Antibiotic!
8: Natural!
9: Anti-fungal!
8: Natural!
9: Antiviral!
8: Natural!
9: Blood cleanser!
8: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
9: Natural! Dragon Fruit Plus!
8: Dragon Fruit Plus Organic Natural! Sa tibuok

0: in 1 og 650 mg kini.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
2: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Give Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

the music is simply better at 94.3 Wild FM. Sana nga naman, mga ka-wild, mapagbigyan ang tibok ng puso. So, pangutana, mapagbigyan ba mga ka-wild or wag na lang?

Huwag mo nang pagbigyan dahil alam mo naman na dito lagi hapon taman. Ay, guys! Aray ko po, kainit ba? Good afternoon! Cagayan de Oro, Misamis Oriental, mainit-init na Tuesday afternoon! May 5 po tayo ngayon. May 500 ka ba, Jen? May 5,000 ka ba, Jen? May 5 po tayo, mga ka-wild. And a brand new day na po. No? Kumusta man ninyo, mga adlaw? Na-achieve na ba ang dapat ma-achieve, mga ka-wild? Nahuman na o dapat mahuman or medyo hapit na gin mahuman, sexy L? Hapit na gin, hapit na magkayamukat ang tanan. Sige lang, ang importante ay nagalaw-galaw tayo and productive ang atuang adlaw. So, padayon, kapilan lang ka oras, aba, mag-out na sad mo, diba? Mag-out na sad mo, mga ka-wild, manguli na sad ta. At ang i-shoutout na itong mga tigpaminaw karon, especially sa itong mga suki nga na sila mga tagsa-tagsang panimalay. Ang uba naman na sila mga trabuhoanan and itong mga suki sa kadalanan na ito ang mga taxi drivers. Halo, halo, kaog, halo, halo! Taxi gal ang inyong kauban, mga ka-wild. And para sa inyong mga shout-out, na may mga kailang nag-birthday karon and ay mga celebration, all you have to do is i-text ko ninyo. 0963-134-6370. Ay para i-greet nato na sila later on, ha, sa mga gusto niyo ipa-shoutout. 3:21 now and time check po natin. Brought to you by BioFlu. For more symptoms, baka flu na yan, BioFlu na. And Virginia, basta hotdog, Virginia. This time, mga ka-wild, move on tayo to something better. Let's have Backstreet Boys with Larger Than Life right here on Wild FM.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang mga balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw ug GD Dox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ako ni sa nga sabon. It is because gawas sa affordable na kayo siya, makita po good mo ay mong kausaban. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili man inyo nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmuti ya, tapos busa maglugid ang inyong skin kung mga
6: gamit
7: ka, Miss. Barato na dyan kayo, Miss. Said Celebrity Beauty Soap. Said
9: Celebrity Beauty Soap. Dahil ka na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
10: Power!
9: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
10: Power!
9: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
10: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
9: Busa, palit na.
11: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
12: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa Paymongo online payment, GCash or Paymaya or credit card.
10: Hello power.
13: Sa mga nangita og herbal nga barato og epektibo, diha sa ato mga butika og parmasya makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip ni kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong

0: Sakto Pack, sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Wild FM.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag-DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: May capsule, puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Clinical DTX 500. Supplement to ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Supplement to ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng

the music is simply better than 4.3 Wild FM. And that was Alison Krauss with Baby Now That I Found You. Para sa ato ang mga ka-wild na nakita na good nila. Kasi yung baka ninyo nakita inyong mga bibig ko. Na nakita na good nila ilahang matawag nga baby. At ang oras mga ka-wild, 3:51 now. Naku, kapi-kapi na tayo, no? Ang uban mag-Milo, ang uban naman medyo nag-diwan na po sila balik sa ilang mga jeta. Managingon nga laban na ginmo din ang aside. Kaya mo pak-pak ragit si Sexy F. Siyempre, muna na kita, mo support kita ng mga ka-wild na to na i-push good nila ilang mga healthy lifestyle. Diba? Kayo muna napamatuod yun na to mga ka-wild. Agi na mga pandemic na talagang health is well. Munang if na gusto ng mga ka-wild na to nga mag-healthy living, mag-healthy lifestyle, ato gina silang i-push, no? Nga nung dili dyan. And ato i-shout out ito ang mga ka-wild karonia sa may barangay Bayabas, nga naminaw, and ato mga suki karonia sa may kausuwagan. Later on, maghatag na sa atong question. Oo, karong hapo na mga ka-wild. So, unya na siya. 3:52 now, time check brought to you by Rexona Forte Bus Paspas Manitoba and Biogesic Headaches. Can strike anytime, anywhere. Can always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Inga, choose Biogesic. 3:52 and sa itong mga ka-wild nga na kailangan ipaayos silang mga bags, mga sapatos, mga ligid silang mga luggage. So di ba ka ha, kailangan nila mag-order personalized ng mga leather products or magpasinaw sa mga sapatos. Agtala mo sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. Limutang sila dito sa my Mortala Building, J.R. Bar Street, and apod sila branch sa my Lane 101. Kaya bisitahin na ninyo, ipa-repair na na sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. It's already 3:53 mga ka-wild and musunod na tayo ng ato ang second hour para sa programang Hapon na Ka-wild together with Sexy L at your service. And this time, let's have Namuna Maldita with the Porque right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM. And this song is brought to you by Joy, New Joy. So, walk to 45 pesos lang. And Paracalan ang pinakakusgan nga Paracalan. Busa palit na basa LPG price gas. Basta price gas LPG.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector, uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naisalimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 43 years old, usa ka customer development manager. Ako ang source of laughter sa among office, o ang source pud sa akong happiness, MX3 Capsule. 7 years na ako nikigamit and it helps get my work done, kauban sa proper diet o exercise. Kay tungod team effort man me, I share my MX3 Capsule with the whole team. Maunga tanan, productive. Job well done, MX3. Diri ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mang Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mang Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mang Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Sini mo isagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system.
10: No worry about it.
9: Kaya niya na,
10: at maski pa kusgan
9: o maski pa barato.
10: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya.
10: Dragon Fruit Plus.
9: Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na kusir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: The music is simply better on your favorite radio station, 94.3 Wild FM. And that was Adele with Chasing Pavements. At oras 4:18 now, mga ka-wild. And time check brought to you by Sunsilk. Suede with the new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Cell Complex for up to 200% smoother hair. At dahil second hour na tayo, ato sang pakpakan na to ang mga ka-wild. Nga human na silag snacks. Uy, salamat di ay sa ato ang inspired nga person nga nagpalit siyang snack din hi sa ato. Unta permi siya inspired. Oo. Inspired, dili kay ma-expired mga kawayal, no? Ang nag-iisang DJ Slim. Muna ang padulungan na pagmiga Slim ani din hi aning panan. Anyways, dahil alas 4 na tayo, ato sa i-greet ang happy birthday. Happy birthday to Francis Garcia of Co-op Village Carmen. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And also happy birthday to Sir Eddie Barat. Happy birthday. I hope nga daghan kag mablong nga candle karo makaon nga cake. And of course, kilig gikan kang Ate Beth. Alaka! So happy birthday! And also ato sa isang shout out to ang mga suki karon diya sa may Coogan Public Market as well sa ato ang mga kawild residing nga nato sa Barangay 26. Thank you very much.

sa pagpaminaw. And this time, ato nang ibuhagay sa kahanginan ang ato ang topic, mga ka-wild. Oo, based ni siya sa kanang nabasa ra sad nako. Salamat sa threads kay daghantang makuha dito nga idea. Sa threads man din nakuha ang mga idea. So ato mga ka-wild, no, karon hisgutan nato ang usa ka butang nga daghan na kaayog makarelate. No. Nganong daghan na, labi na, no, nagkadaghan daw diri sa Pilipinas, mga ka-wild, ang mas mupili daw o kaning live-in kesa magpakasal. So, kabalo mo, sa una, klaro kaayo nga ang dalan, uyab, kasal, dayon, pamilya. Maumagin na siya, mga ka-wild, no? Pero karon murag nausab na gyud ang pananaw sa mga tao. Una sa tanan, practical na kaayo ang mindset sa kadaghanan. Mahal ang magpakasal from venue, mga food, mga gamit, mga documents. Murag dako yung kay gasto, mga kawal, para sa usa ka adlaw. Manang uban, moingon nganong magdali man kung pwede naman nga mag-uban bisan walay papel. Uy, papel. Ikaruhan na aboy na mga ka-wild na medyo mahadlok o commitment, no? Dili man ta ka-blame kay daghan po dataga nakita nga relationship nga naundang. Oo, na po yung mga marriage na into complicated tapos naghiwalay rin. So sa ato pa ang uban, mas muingon nga testingan sa nato pinaagi nga mag-uban ng sa live-in lang sa tanawon kung magbugay bagyo. Muna siya mga ka-wild. So, daghan og mga rason. Pero eto talaga yung question natin, mga ka-wild. Ang pangutana nato karong hapon kay feeling ninyo. Oo, kay dili na ko feeling. But based on your observation, mga ka-wild, nganong mas gakadaghan sa panahon karon ang mga tao nga dili gatuo sa marriage? Oo, di na sila gatuog marriage, like kanang it's really okay to na together lang sila, no, kanang wala lagi kanang kasal gyud, no. Oo, kanang wala lagi minyo. So yan ang ating topic this afternoon. So once again, para sa inyo, nganong gakadaghan ang mga tao nga dili gatuog marriage? Oh, na lang po kuy, bago lang po mga ka-wild nga nakachika. Tapos ayaw talaga. Though I really respect all people naman. Kasi naman gina yung mga reason, mga ka-wild. Oo. Tsaka iba kasi dati, diba? Nga dapat man yun, okay? Dapat magpakasal na kayo, ganito, ganyan. Pero ngayon, murag, nanay mga own ka ng, sa tawag ni opinion and mga decision, ang, especially ang mga girl na mga side. So, kamo, naba mo yung idea kung ano, mga kawal, kung bakit ganito tayo ka-vocal, yan yung ka-vocal ang mga tao karon. And speaking of, talagang hindi sila naniniwala sa marriage. So, ikaw nga naminaw karon, halo sa imuha, salamat sa pagpaminaw. So once again, para sa inyo, anong kakadaghan ng tao nga dili nagatuo sa marriage, mga ka-wild? So para sa inyo, ha, mga tubag na makatabang sa ekonomiya sa Pilipinas, o grabe yung inflation na to, ha, pila to 7 point something, grabe, nakaingon yun ko ang 1,000 na to, bro, usara ka adlaw, hey, makahangak siya. Kaya naman, yan po ang ating topic. All you have to do para sa inyong mga comments is sendin nyo sa atong official na text line 0963-134-6370, or pwede nyo i-post sa ato post. Ano nyo, post? Grabe naman yung kaayo, hanginan mo kaayo. Pwede nyo i-post sa atong Facebook page sa 94.3WildFM-CDO. Atong oras 4:24 now, and let's move on now to something better. Let's have the muna mga ka-wild, Kobe Calais with Realize, right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Wild
10: FM. Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na mayong panglawas, inom Matag Adlaw o GD-Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas!
12: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, gili ko makatulog, miyaksin maghanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng GD Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o gili na sakit ang akong pagpangihi.
11: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang ginainom din ninyo,
3: Bilunga Gold.
2: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. So for the conservation is kanang nag-realize na ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

the music is simply better than 94.3 Wild FM. Berlin right there would take my breath away. Checker time, 4:54 now, and time check brought to you by Kugan Herbal Capsule. Basta Kugan Lawas, basta Kugan, a quality product of said marketing. This time, atua sang irika pang atua mga resulta sa PCSOSTL alas 4 mga kawaya. Brought to you by PCSOSTL Province of Camiguand. So ito po mga kawaya, ang ating 4 PM. Unahon na itong resulta sa Misamis Oriental. Okay, ang resulta po natin ang 272-272. Ang resulta naman alas 4 sa Cagayan de Oro ang 736-73. Congratulations sa atuang mga bonggang winners! And ato sa inyo shout out ang mga taga RM ni Boyat diya sa may barangay 26. Hello to Banks, Banks Log. Kung bakit pangalan dahi, no? Very topsy kayo. Si Banks, Banks Log. Ganahan siguro siya bango sa plus itlog. Diba? Kaya nga nabihin ang Banks Log mga kawayal. And also, hi sa mga kawayal na to, RM ni Boyat. Ato po i-shout out ang mga taga RL Laundry and sa ato ang mga suki po dinhi sa Barangay Baytisay. Salamat kayo sa always nga pagpaminaw. And of course, ato po i-shout out ang mga taga Ray Ann Farm, especially kang Kuya Ray Bibilio Sr. Thank you very much sa pagsuporta sa Wild FM. And to Ate Ann Bregs, kang Kuya Cap Arnel Labton, ilang team manager. As well, ato po i-shout out sa Kuya Along Pagia and Kuya Anon of Quick Chow. Thank you very much. Dagang salamat sa mga taga Don and Dot sa Lechon House, Nick's Bake Shop, and sa Jad Lechon. As well, sa ato ang mga kawildiya sa may Dex Car Wash and sa mga taga Lutong Bahay ni Beth. Good afternoon! Salamat sa inyuhang suporta and masunod na dayon ang atuang final hour para sa programang Hapon na Kawild together with Sexy L, and I'll be right back po after this break.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod! Siko! Hawa!
13: Agay!
12: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
15: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Nga nung dugay mo ng Sipuna, ma?
4: Kung naay Sipun, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa Sipun symptoms sa sulod sa duha hantud tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Maayo ka, oy!
4: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine H

0: Virginia.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Ngayon pa matundaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
5: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use,
2: sway it with Sun Silk.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexilo Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Dahil kabalo na ka sa power nga balita,
16: ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
15: Power!
16: Makabarato, padyod kag maayo, sayon, padyod kaayo gamiton.
15: Power!
16: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
15: 1,200 pesos na lang.
16: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan. Busa, palit na.
17: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
18: Ang Price Gas power kalan, mas gipa power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
15: Hello, power!
17: Happy birthday!
19: Uy! Thank you! Unsa man ni?
17: Gift na ko ni mo.
16: Pagkabalo mong guna akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
19: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
17: Oh, you're welcome.
16: Pero dili na sabon lang ha. Kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na
19: tambal nga sabon.
16: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan.
19: Salamat kayo Bioregion nga naay Dr. Fungi nga sabon.
16: Dr. Fungi antifungal medicated soap
19: para sabon e ap-ap katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: It's now 5:29.
21: Joy, new joy sakto, 45 pesos lang.
22: BioFlu, 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
21: Usap Z Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Tanduay Life, gaan ng may kasama.

0: This song is brought to you by
1: Rexidol. Mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga laban sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana.
2: Virginia hotdog. Basta hotdog, Virginia. Dame un

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplementinar ug iaksal makabuhay plus dietary capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nang sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikang kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

The music is simply better in 94.3 Wild FM. Pada bata ka mga kawild. The oras, 5:52 now. And down to the final set na ni Sexy L. And of course, salamat sa ito mga kawild na naghatag sa ilahang mga comments. Sige, ato ning basahon ha. Kay napay time si Sexy L. So once again, ang ating topic po mga kawild para sa inyo ha. Ngano kahana yung mga people lats karon or mas daghan na ang mga tao na mas gina-preferred nila na kanang kana dili na sa gatuog kanang menu ba? Oo, hindi na sila naniniwala sa marriage. Bakit kaya? Oo, sa tingin ninyo mga kawild, unsay dahilan, no? Unsay rason. Ay, ato basahon ang mga comments sa ato ang netizens. Thank you very much sa ato mga netizens. Matod pa ni Laisky Enteroni. Para na ako useless ang marriage kung cheater daw ang imuhang bana. Gay, bisan pagbuutan imong bana, dili gihapon ta muhatag 100% na trust. Kay daghag kabit na matan ug daghan laki nga feeling buutan. Ako kasado mi sa akong bana pero pilion ako sa nako sige abroad para muabot ang panahon na mag-cheat akong bana, dili ra kayo masakitan kay 20% ra jud akong trust bisan buutan ang akong bana. Mas better mag-focus sa anak. Ang bugugma sa bana parihara na sa bubblegum, tamis pa sa permero pero kadugayan ni mog usap-usap wa nay lami. Lahi po si ate kaya mura nga ninood man siya. Salamat kay ate ha. Pagpausap parang bubblegum. Ano lugar gano? Ito naman, gika ni Powerhouse Grace. Grabe kataas ang iyahang mga kawild. Mura yung check na bitang Manila paper back to back. Ang iyahang tubag. Ito gika ni UVL Kawayan. Kanabi taong mag-away sa way hinungdan. Ang mundane thing, sabi tao kay makaingon ko, wala ka, kung wala gikasal, dugay rang nilayas. Pero akong ginahuna, tawon po, nakaloan tawon ni SSS para lang dalhon ko sa altar unya kamaldita lang mapildi. Mo na magpaka-strong, nagpa-strong ang kasal para nako. At ito naman mga kawayo, gika ni Helen Ramos, okay man ang kami niyon basta magtiayon, magmatinud-anon sa usag-usa ug ang Ginoo ibutang jud sa sentro sa inyuhang relationship. And eto naman mga kawild, gikan ni Yenko, napasabot na ang kalibutan na puno nagsala. Pipila na lang yun ang mga tao nga gatuo sa kami niyon, iya gayod sa Ginoo. Take note, kasal ng kami niyon, dili ipon-ipon. Karon nga nauso magpadala sa kaugalingon sa temptasyon, kaugalingon kalipay. Bahala ang uban nga sakitan, wa kabalong uban nga nagpuyo sila sa sala. Mong dili sa ulo, uso sa ilaha ang marriage. And lastly naman, gika ni Tonex. Kay wala joy forever sexy. Oy, wala din forever! Mutuo ba niyong naadiri sa gawat? So, salamat, no? Mostly, daghandog mga rason, mga kawild, kung bakit may mga taong mas pinili nila na dili sa magpakasal. Diba? Diba? Atong oras sa 5:55 now. Wala na igong oras sa Sexy L, but before ko magbabay, ato sa pahinom na ba na ito ang mga kawild na dapat nilalagaan nila ang mga beautiful eyes? Pinaagi sa pagtake o Optine Lutein Capsule. Ang Optine ay may lutein na isang antioxidant na hango sa halaman. At ito po ay tumutulong sa pagsala ng mapinsalang blue light upang maiwasan ang mga kondisyon tulad ng macular degeneration at katarata. Bukod sa lutein, ang Optine ay mayroon ng sangkap ng vitamin C, vitamin E at zinc. Sa araw-araw po na pag-inom ng Optine, mapapanatiling malusog ang mga mata, malinaw ang paningin. Kaya huwag magpasilaw sa ilaw, panatiling malusog ang mga mata. Mag-Optine Lutein Capsule, kitang-kita ang kalusugan.
Mapalitin niyo ang Optin Lutein Capsule sa leading drugstores nationwide. And be MXtraordinary everyday, mga kawayo. Mag-MX3 products na. Dahil ang MX3 po ay nagtataglay ng alpha, beta, and gamma magazine nutrients na mayaman po sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Nasa limang different variants, pwede itry na sila MX3 Centin Capsule, MX3 with CoQ10 and L-carnitin, MX3 Choco Mix, and MX3 Tea Wed Pandan. With proper diet and daily exercise, mag-MX3 products na para MX-ordinary ang mga adlaw ninyo. Musta na si Barbie Girl. I'll be back for tomorrow. Same time and same station ang gihapon ta. God bless you all, and this has been Sexy L Sing. Let's learn the ropes and let's move on now to something better. Final song, let's have Michael learns to rock. Will the Slipping Child, right here on Wild FM.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labot sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexilo Forte.
14: Mas paspas, balat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wild
17: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa huwag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Therapeutic claim.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee.

0: The music is simply better all here on your favorite radio station in Cagayan de Oro 94.3 Wild FM. And good evening, Cagayan de Oro City and Misamis Oriental. And another day na naman po tayo. Today's Tuesday, May 5, 2026. And another day na naman para sa ating programang Nighttime Drive. And you're now with me sa kahanginan, ang iyong nag-iisang Barbie Girl. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro 94.3 Wild FM. Kay mas chada good ang music sa Wild.
1: 4.3
2: Wild FM.
1: Nauli yan
2: na ka,
1: ma? Wala pa. Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Anong dugay man ang sipon na, ma?
3: Kung naay sipon, muli na yung immunity, maudugay maulian. Pag Neozep C Plus Forte, karon na anay zinc. Ipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Neozep C Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako, si Veronica Tolentino. 34 years old from Cebu. Usaka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa akong mga clients to invest for their future. Ako, i-invest in MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. 5 na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Maong sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dimi ko believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silima rin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
13: EX Alwaka Buhay Plus Dietary Capsule.

in New Joyce Wacto, 45 pesos lang. And once again, oh, maing gabi sa inyong tanan mga ka-wild. And kumusta ang tanan karon, di ba? It has been a very long day sa iba karon. I'm sure ang ban karon nag-overtime pa sa work. And shout out sa mga nag-overtime dyan ngayon. Kaayod at kaayod lang tayo sa buhay, no? And of course, ato mga kawadin hanga. At the moment, pauli na sila mga balay, no? And na-stuck sa traffic. Ayun, patience is a virtue lang talaga mga kawal. Tinanggit na ito, kailangan i-stress ang ating mga kaugalingan because, yun nga sabi nila, we only live once, kaya we have to cherish every moment and every second, every time nga nasa ito ang kinabuhi, mga ka-wild. So, kaya naman, no, it's very important. Kaya dapat dito magpadala sa mga stress, mga problema na ito, mga ka-wild. And for this evening's first hour ng ating programang Nighttime Drive, kao ba na sa dinikaw na sa kahanginan, ang walang iba, ang iyong nag-iisang Barbie girl. And makauban ko ninyo from 6 p.m. up until 9 p.m. whenever ending tawanan, chikahan, at hugutan, dito lang po yan sa kahanginan. Oras na to, it's already 6:22. And this time track brought to you by MX3, tested and proven. Kaya dito na tayo susubok na tunay, natural at original. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Now going forward na mga kawal sa itong programang Nighttime Drive, let's hear it coming from Mr. Big with Wild World. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay Mas Chadagyod ang music sa Wild.

0: yan, extra ang ganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexilo Forte.
13: Mas paspas, balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom o Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
18: Ano yung power, Mars?
17: Kahit saan, makakapagluto ka na.
18: Ay, power, Mars!
17: Makakamura ka pa ng sobra?
18: Hala,
17: power! At sobrang dali pang gamitin.
18: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
17: Pwede, power ka lang. Ang pangmalakasan na power talan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
18: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power talan.
17: Kaya, bili na.
18: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
15: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa sugarcane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante kapahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa sugarcane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante kapahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chumchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Palit ka nunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit ka nunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na ilain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 mg. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mugin ang pinakamaayong herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakadool ng butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 mg. Epektibo, barato, garantisado.
8: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, patok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Hi! How are you? Dalawa naman kay laglaan.
10: Hala? What happened?
11: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produkto nga ako kikamit.
9: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
11: Skinmate Shark Oil?
9: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment would be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
11: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron, beauty!
12: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te.
13: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson, South Star Drug, all Watson's outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, TH Commercial, Aurorama, Giftmate, Gift Shop, Shopee, Og, Lazada. Adamo.
14: Turn it up.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station, Intrigan the Auto 94.3 Wild FM. And that was America right there with Sandman. And that song was brought to you by Alaksan Extra. Kilala mong Extra? Alaksan FR. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. And also sa ating mga kawal dyan, good evening po sa inyong lahat. And of course, for this evening mga kawal, no, may gusto nga i-share sa inyo si Barbie Girl. Kay, usa kadlaw, gimbitaw mga staff sa stations, usa ka fiesta. Niya tumidayon ni sa handaan, ugang hilang handa, nasa gawa sa balay, nga open area, ubulat kayo sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan, unag dinaganay may pasulod sa balay. Pagkagabi, nagsugo na ko og hatsing og tulo-tulo ang sipon. Sure na ko nga sa una pa lang ang sintoma sa sipon, inom dayon og Newzep Z+. Sa una man jud, tubig, pahulay og home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudaghan ang sipon virus sa lawas, muhinay ang resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mao nga sa sugod pa sa una sintomas pa lang sa sipon, muinom na dayon ko og Newzep Z+ Forte with zinc. Mag Newzep Z+ Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas na pag-ayo, himuag pag-inom every 6 hours. Ang phenylephrine chlorphenamine malgate, paracetamol, and zinc ang generic name ng Newzep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipon na, ma.
3: Kung naay sipon, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Paayo ka, oy!
3: Basta Niazep C plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C plus Forte. If symptoms persist,
5: Agoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexilo Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Basta na ay hilanat.
12: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, Ibiogesic!
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
16: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
18: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan na? Gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lami
2: tinian kini mga higala. Mapalita sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Pink right there, Maka Wild would raise your glass. And that song was brought to you by Alaksan Extra. Kilala mong Alaksan Extra, galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. And Maka Wild, you're still tuning in sa ating programang Nighttime Drive together with me, ang Yon. Nag-iisang Barbie Girl, only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas shadag yun ang music so wild.
1: 94.3 Wild FM. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
11: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ang bisita. Da pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo, ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexilo Forte.
12: Mas paspas, balat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: hanglan, extra handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang lamarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang lamarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Natural.
9: Antibiotic.
8: Natural.
9: Anti-fungal.
8: Natural.
9: Antiviral.
8: Natural.
9: La Cleanser.
8: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
9: Natural. Dragon Fruit Plus.
8: Dragon Fruit Plus. Organic. Natural. Sa tibuok.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was The Sound with Tattooed on My Mind. And Kawild, once again, gusto nga share sa inyo si Barbie Girl for today. Kay, usa ka adlaw gimbitang staff sa station sa usa ka fiesta. Nito dahil mi sa sandaan, wag ilang handa nasa gawa sa balay nga open area ubulad kayo sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan o nang dinaganay mi pasulod sa balay. Pagkagabi, inagsugod kog hatsing o tulo-tulo ang sipon. Sure ko nga sa una pa lang ang sintoma sa sipon, inum dayon o New Zep Z+. Sa una man jud, tubig, pahulay o home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudaghan ang sipon virus sa lawas, muhina ang resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mga sa sugod pa sa una si Thomas pa lang sa sipon, minum na dayon ko o New Zep Z+ Forte with zinc. May New Zep Z+ Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligon ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas na pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol, and zinc ang generic name sa New Zep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay, Jesse.
7: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biodesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, o malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. To repeat again.
11: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
12: Ay, kalame siya kape. Oy,
11: mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parang

0: Ang gabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
0: Makabarato pa dyan tagmaayo. Sayon pa dyan kaayo gamiton.
1: Power!
0: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
0: Power! Dyan ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
2: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
3: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!

0: Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambato ng lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

3, Wild FM with Barbie Girl. This is Romantically Wild. 94.3, Wild FM.

0: ko eh. Nabugahat ko.
1: Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang natabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga na nasulian na sa taas ng panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Pre, nakaloon na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
2: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
1: Kanang long neck gupre, 750 ml na siya.
2: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa. Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun. Pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
3: Fighter Wine Gigante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdan gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinaimong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplementinar ug iaksal makabuhat plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makabuhay.

0: Ganglan, extra nganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Naailechon mong baado mo kadere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa tambal nga barato,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa tambal nga bag-o,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa tambal nga kompleto,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa paspas nga serbisyo,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa duol lang maadtuan,
10: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
11: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na moisagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
12: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagoon D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Maca Buhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
15: Set Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
17: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, higda rin yung gumirmi kay itulog na ko hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na kong Sed Panyawan with magusin dadlan o mga bakasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.

0: ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wala pa.
0: Nga nung dugay mo ng sip-on na ma?
2: Kung naay sip-on, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Maayo ka oy.
2: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
3: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
9: Agad.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Makabuhay.
13: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
15: Gikapoy ka ba?
16: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Stress ka ba?
16: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Kulang ka ba sa tulog?
16: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
15: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
16: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
17: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
19: Ano yung Power Mars?
18: Kahit saan, makakapagluto ka na.
19: Ay, Power Mars!
18: Makakamura ka pa ng sobra?
19: Hala,
18: power! At sobrang dali pang gamitin.
19: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
18: Edi, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
19: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
18: Basta may Power Kalan.
19: Kaya, bili na!
18: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

0: mabubuo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pangayagala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, stiff neck na sad siguro ko. Uli ka magukos sa gym kahapon, pag uli, basa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili oy!
5: Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
6: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
5: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Sa mga nangita og herbal nga barato og epektibo nya sa ato mga butika o parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulatang ang imong lawas mubigay. Panalip de kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Pre, usap ni mong gikutaw nga gisagulan ni mong Diyos. Kumot ba kayo?
2: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kaliritas, humpa, paklay, unguban pa.
1: Be, one shot be. Kay adto na ko.
2: Ha? Asam ni ka?
1: Magluto po kong sudan. Sagulan na ko o Red Falcon Mayor ka. O mausan ni ang akong indun. Kay fist naman ron.
2: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon. Hinibo sa Oy Masuyo Wine Factory Inc.

0: 70s. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o ganambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Seb Lenemin oil. After 10 minutes lang, nawalan din yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Seb Lenemin oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko og BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

Let me know sa inyong tanan dyan, mga kawayan. Oh, God, good morning sa amin, Rubita Tandit, ni Marie Mahara Kabani. Oh, God, ni Angie Romeo Padikit. Oh, God, ni Rowena Dalonas. Oh, God, ni Ma'am Aurea Diaz Amaya. Good morning. Morning sa amin, diha kay Inday Nato yung Kevin. Ayong pagpaminaw. Oh, God, good morning sa Librando. Oh, God, Pilipinas. Oh,

Friday. You wanna make some noise? Sumay-sumay tayo.

Sam Nol. Semay-semay tayo. 1, 2, 1.

Ato ang 3D. Ang resulta kagapong alawa sa 3D, alas 2, 167. 167, then alas 5,

Guwapo o guwapa. Morning sa inyong tanan na mga kawal. O mayong morning, Remy Mart. Morning, great ko. Great na ako. Ako kang Kulpat sa Sevier Heights. O sa akong mga igagaw, dagan. Salamat, Remy Mart. Si Jerry Boyni sa Kulambog, Lapasan. Mayong morning, Remy Mart. O mayong pagpaminaw sa nan atong mga Joking Tagpiminaw, solid

friend Heidi Rons and Susan Salcida. Morning dia, happy birthday. Oga the morning sab ni kagawa dol abrogenya. Wad morning ni madawad ngapita. Musta naman ka dia. Hindi na naman ka makita dia. Tago mga wad.

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang bupay mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Or dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Kasi karon wala na kay. Wala na mga putiya.

0: Way to go!
1: Now wipe off your sweat, catch your breath, and be ready for the next round of the Wild FM Zumba!
2: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
3: Ang ginainom din ninyo,
4: Bilunga Gold.
3: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
4: Ako'y kuan, mayama. Sa observation is, kanang nag-realize na din ako ang menstruation.
2: Mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX-ray kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Wild joke!
5: Murad yung kag score sa video kihan. Bakakon!
6: Nye! Ala pag wild!
7: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Mahalagang paalala, ang EXL na kubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: All right, the music is simply better on your favorite radio station in the city, 94.3 Wild FM. I knew I love you before I met you. Song brought to you by Kugon Herbal Capsule, basta Kugon Lawas, basta Kugon Ecology Product of Set Marketing. Alas 5:18 na! Bango na! Bango na! Bango na mga kawan! Miyerkules na Miyerkules, pizza size sa bulan sa Mayo. Mayo, Abril day. Mayo. Abril, Mayo day. Ay, lang ko, you know. Mayo size, doig 2020 size, mga ka-wild. Welcome sa itong prangkuman. Wild FM Zumba, kawan niyo, pinakagwapo sa wala pa mausong tao si Big Daddy. Alas 5:19 na, mga ka-wild, time check is brought to you by Fighter Wine Fighter Gion. May muntang, bango na. Sabi natin masuki yung ating paminaw sa mga kamerkaduhan. Amerikanos Carmen, diyan sa kanang gulayan diyan sa FB. Sa FB, Carmen, diyan may buta. Ganyan tayo sa mga anak ni Joe Mercer. Good morning! Salamat sa inyong pagmainaw diyan mga kawal. And diyan po sa may prutasan sa may isdaan. Mr. and Mrs. Kaayupan diyan. Good morning, karnihan. Diyan sa Amerikanos Carmen. Diyan salamat, may buta. Yun man, diyan sa Kugon Market. May buta ka also. Ato mga kawal, kaya nakatsunin ka rin. Salamat sa pagiguman. Pangapit sa mga kawal, shoutout ko na siyang batch 87. Sana na sila sa mayang panglawas. Jerry Boy sa Centro Colombo, Lapasan. I love you all batch. Tagad salamat, Jerry Boy! May muntang ka nila, Jerry Boy. And good morning also. Ato mga kawal, tara sa Barangay Barry Sainz. Sa tindahan ni Kakao Daddy Raul or Pagenia. Wad, may muntang niya, wad. Salamat sa pagmino na also kay Jing Jing. Good morning. Likewise, naris mga itiri niya kay Bossing Along. Bossing! May muntang niya, Bossing Along. Ate Risa, busy nagluto niya kang Rochelle, tabang na siya. And si Ashley, si Ate Georgina, good morning sa itanang niya mga kawild. 5:20 na, good morning sa itong mga kaisunan also nga na silang texta-texta kung mga panimalay. Pangapi sa manang, ang umalik sa'yo ka nag-init ng tubig, nag-lakang sinig init tubig ka para makapangapi. Labid, hindi ako sa may undos, itiridas Bayabas, Jason 3 Bayabas, sila ni Bossing Hinaldo Santa Rita, Madam Evelyn Santa Rita, good morning. Iman niya po kang kuan, kang... Diyapot sa kang Lani Gayasi sa Yasi Store, kang Ray Gadaang also, good morning na, kang Charlie Gaturilio, good morning. Likewise, may muntang also. Ato mga ka-wild, din is my Evita Eatery, good morning, sa Barangay 32. And just wanna say belated happy birthday, Brad Eddie Ibarat and Ednel Ibarat.
1: Happy birthday!
0: Belated happy birthday. Sa mga taga lutong bahay ni Beth, good morning dia. Sa Transtab, sa Lutong Bayan ni Beth at bang sa NMMC. Ay buta na kay Ma'am Beth, Brad Eddie Ibarat. Belated happy birthday. Kang Ednel also. Belated happy birthday. 521 na mga kawayon. Text na mga kabigdari 0963-134-6370. May buta, Sirio Sirio.

0: Sakto Pak! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
2: Nahibalo ba mo na Adonai Liveride Pro? Liveride pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa

0: Kaon og ehersisyo makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay silimarine, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wild joke!
4: Ang gugma, sama ra na sa lingkuranan. Ayaw biyae, kundi ka gusto pulihan.

0: sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mauisagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso ang tuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.

0: Sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Burag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Ihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Good kayo, yun ma'am Nisa, no? Ma-recommended na ako Nisa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo yung kausaban. Basta kayo kakuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect na. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili marino nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga, musmus siya, tapos basta maglugi ang iyong skin kung mo gamit ka, Nis. Barato rin yun kayo, Nisa.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Wild Joe!
2: Ako? Magselos? Sugto ninuna ko ning lima kabuok?
3: Nge! Ala ko, guay!
1: Sa mga nangitaw, Gerbal, nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita. Ang nabantog o mas nipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip ni kanunay, pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Pre, nakaluwang na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Gante.
5: Fighter wine ni Gante? Kanang dako nga fighter wine?
4: Kanang long neck gupre, 750 ml na siya. Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
5: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun.
4: Pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
6: Fighter
7: wine ni Gante. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory.
8: Drink responsibly.
9: Gikapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit capsule na!
11: Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit capsule!
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit capsule! Makapa-update, makapalagsik!
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: It's now 5:45.
14: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule.
15: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
16: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.
17: Wild Zumba.
14: Kining kanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. Alas ato, alas 5.48 na. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Alas mga kawals, may muntag si Tarantia. Oy, good morning sa mga Jimmy Subdivision. May muntag rin ang Inday, kay Natu, kay Kevin, sa Luya Family. May muntag si Tarantia mga kawals. Diyan sa may Alay, good morning. And sa mga kawal dito, katuloy mga gubang mga bag o sapatos, ay mo kamala ka. Dalana ninyo dito sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop, ha? Ma-repair na sila sa mga luggage, ganadaot ang ligid o muli sa gubang handle. Muli sa gubang zippers sa bag o luggage, mukolor sa bag o sapatos. Ma-repair pa ganyan sa sapatos o bag, muli sa lapalapa sa basketball shoes. And mudaot sa sila, mahimo sa made order ng mga shoes, boots, belts, majorit boots, and other leather products. Ang Goldie Shoes na nimutang sa may Mortala Building, J.R. Bora Street. At bang yun sa quality appliance, rin kagayan di oro ang pili matawagan sa Globe ng landline 088-323-0030 or 0998-863-4709. Doon po sila yung branch sa Lane 101, Upper Command. Doon sa SM Uptown, ang pili matawagan sa 0917-326-0769. Mara siya ang Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop, mga kawayan. Good morning sa mga taga Saber Yacobin sa Maylumbia, kang Rodilin Batar, may muntag niya. Salamat sa inyong pagminaw. Kuya Kagawad, Alan Magsayo, din nasa may tablon. At ang number one Kagawad niyang abutan, dali naman doon lang. Kuya Kagawad, Kuya Idol, Kuya Kagawad, Alan Magsayo. At sa mga taga Papos Grill and Restaurants, puro kontrol tablon highway, may muntag sa tanan niya. Sana usan sa mga taga Don and Dots, it's announced ang lamig, alitong manok ko, crispy king ang liyempo. May muna rin ako yung idol, Sandro Andiabao, sa mga taga Lolo Dude, Uglola Gets, sa may Aurorama Superstore. May muna rin sa tanan niya. Oye mga kawal, katong mga kinikanan na ito niya nga. Ilang mga anak mito, dahil rin kayo makalimot sa klase. Minus kayang memorya. Alas, sige, ipag-memo smart syrup na sila, ha? Sa mga kinikanan, kung inyong anak, dahil rin makalimot, lisun makafocus sa klase. O gusahin, dili kayo mo sa kasunod sa leksyon. Basin ko lang siya o gusto nga suporta sa pag-develop sa iyong utok. Ang Memo Smart Syrup kay Brain Supplement para sa mga bata nga aron makatabang sa pagbalig-on sa memorya o nga konsentrasyon. Makatabang kini aron dili aron dali na makasabot niya, dali na kay makarecall sa mga gitun-an o mas maayo ang performance sa eskwela. Makafocus pag ini kayo. At agig extra o suporta ang utok sa inyong anak, ha? Memo Smart Syrup para sa mga batang update kung bright ang future. Memo Smart Syrup, mga kawal, ha? Produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kawal. Memo Smart Syrup. Malaika, good morning di ato. One time, eight time, 397-193-193-740-740-419. Ayan, muna siya itong one-time big time ni Remy Martin. May muntag siya talang diyan mga kawain, ha? Morning na ako yung Jimbo Tingamgap diyan sa may kugman. Sa mga taga JJ Paint Center and General Merchandise diyan, may muntag. Salamat sa inyo pag minan mga kawain. And may muntag also. Ito mga kawain, sa iyo kayo. Kuya ko, Bentiano, kay Kuya Bobby, Ricky Dawa Maglangit. Good morning. Ang kape, bow. Oye, kang Rene Milan, also dyan sa may Hilta Makanan. May munta ka na Rene Milan. May munta ka na Rene Milan sa may Hilta Makanan. Kung bati nga po niya, imong bossing litong lisero, nakaplasta, nakagawas na ba? Ati man na ito, ha? May munta siya ito na niya, 5.52 na mga kawal, panahin ta. Masunod na ang programang Morning na Kawal. Siyempre, ikaw ba si Big Daddy? Dini lang sa 94.3 Wild FM. Hanapag Wild! Hanapag Wild!

0: Sakto Pak, sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Na-election, humbaado, bakadereta.
5: Extra mayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
8: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
8: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
8: Nga nang dugay man ang sip-on na, ma?
5: Kung naay sip-on, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duha hantud tulo ka adlaw, uban ang saktong kaunog exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
8: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
8: Paayo ka, oy!
5: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug support maintenance, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ang sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL ng kubuhay ko sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wild joke! Joke!
13: Buhato na ko ang tanan. Malamian ka lang sa akong giluto.
14: Nyeh! Ala pag wild!
15: Sa tambal nga barato,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga bag-o,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga kompleto,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa paspas nga serbisyo,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa duol lang maadtuan,
16: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.

0: mahalagang paalala. Ang MX Free Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Jai, kabalo na ka sa power na balita?
2: Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyod kagmaayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
1: Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!
5: Good morning. It's 6 a.m.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays like sun. With regular use, sway it with Sun Silk.
1: Basta na ay hilanat,
0: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
0: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibiogesic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wild joke!
5: Sa bigli ka pa matulog, ayaw kalimot. Nagikalintan ka na niya.
6: Nyeh! Ala pag wild!
7: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kas ayaw akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Pwede po nabli. Kaya magpag-abli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Kanunay ka manggaantos sa mga bacterial at viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Ang asakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sini mo'y sagat ngayundan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na, maski pa kusgan o maski pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang. Mapalit sa tanagbutika o parmasya sa inyong lugar.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po. Nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

By the way, so brought to you by flu, two more symptoms, baka flu na yan, iba yung flu na. And Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly. Alas 6:18 na magawal, time check is brought to you by Sun Silk. Sway it with the new Sun Silk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Cell Complex for up to 200% smoother hair. Good morning mga kawal, sa mga nagtaya ang Suwartres, mamina mong ayo. Suwartres result nato kagabi alas 9 is 376. 376. Alright, sa atong STL, ha? Alas 8 kagabi, alas 8 STL, alas 8 kagayan de oro is 769. 769. And then as a miss or is 707. 707. Mga sa mga resulta nga ng gawas ng mga kawal sa itong STL. And sa mga Kamigin Province, ang atong local STL para sa Sold brought to you by Lakshmi Gaming Corporation is 39 and 4. 39 and 4. Again, sa mga Kamigin Province, ang atong local STL para sa Sold brought to you by Lakshmi Gaming Corporation is 39 and 4. Ayan, good morning sa ito mga kawal. May muntang sa mga kang Kuya Ray Bibilio Sr. Nagkasalamat Kuya Ray ha, sa Ray and Farm. And kay Ate Ann Briggs and Kuya Kapitan Arnel Labdon, the team manager of sa mga players sa Ray and Farm. Dagan salamat sa inyo. Kay Ray, dagan salamat sa uniform. Ha? And may mudang also. Belated happy birthday once again kay Brad Eddie Ibarat and Idnel Ibarat. Belated happy birthday. May mudang sa tanang mga kawal. Mataga ano dahil, mga taga nagindingan airport niya sa may Abis Italy kay Boss Ronnie o Juicy Ngabuna. Dagan salamat o may mudang. May pagpunin na mga kawal. Speaking of Lagindingan, may muntag muna sa may Kibagot Lagindingan. Alam niyo, anong maratong barbecue house niyo, ang Baklayon Barbecue House. Kay Mosing Diyan, kay Ma'am Risa, kay Ray Ann, kumusta naman mo? Hapit-hapit po pag may time. And, Kati Rio Diyan, Junjun Maro, sa kasalamat na may muntag. Itran! Hey, good morning! Ato mga friends, Kuya Kagawan Alam, magsayo, mayong buntag. Kani mo niya, Kuya Idol, ha? And, matangang papos, Grill and Reservoir. And kung gusto mo mahigo pag sabaw, mga kawal, ha? Your Korean ramen DIY noodles na dyan sa may nuda, sa may Corrales dool sa Savior nga gym. Okay, good morning. May muntay na Big Dad. Sa iyo po na niyo ma. Big Dad eh, pag-greet ko sa akong tito o tita sa iyo kay nagyaw-yaw, kay wala na po ko sa iyo. Ano mo sa ninyo? Agay, umura ko nagpa-alarm. Ano wala na po ka o pastilan? May muntay niya. Good morning also sa mga Aizan General Merchandise sa may Zone Dugugman kang Kuya Fergams kay Ati Jemeline sa tanan mga sagap sa tanan staff dia morning. Sabi ka ni General Fergabon sa may muog na gindingan. Good morning sa tanan mga kawan. And syempre alam yan ang pandya sa may Nick's Bake Shop Kuya Nicodemus Caralde. Kuya Nick, naipan nga di magamit dia ato isaw-saw's kape. Kuya Nicodemus Caralde sa Nick's Bike Shop na i-branch may Mulugan, El Salvador, napos sa Alubid, na sa Lagindingan, napos sa Talaga, kaya napos din sa may Gusa, Ubo sa Regional Science High School. Pag-ibundang sa tanan niya. Mabinyas 95, morning niya, kang Charles Trado Bacayana, kay Benjo, morning. Kang ate manang Angelic Dirigito Torniano, pag-ibundang niya, kay Kuya Eduardo, and also niya kang Rube Ryan Roldan, Julian Chris Carpintero, good morning. Ang pare Marlon Basso niya, pag-ibundang kang ate Marjorie, Junio Savillena, kay Tom Scarlett, good morning. Also, kang Kuya Patrick Sherwin, Jojo po yung morning niya, ha? Salamat sa pagpaminaw niya. And hello to

0: makahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon. Huwag kang pibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Ako si Jay Failanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang ako isoon sa akong pagkabot sa akong pag-makeup artist. Huwag may siya masayod. Mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga-MSG capsule siya. MSG capsule sa putang akong gigamit. Kauban sa saktong pagkaon ng ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces ako mga client. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wild joke!
4: Dali na kayong matulog, pero lisod ibangon.
5: Ang dali pong mahulog, maglisod ug move on!
6: Nge! Ala pag wild!
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mahanap na ang imong pananaw. Dakong hagis sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa magpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay Aliada ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi.
14: Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pangaygala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawas? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric kana nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao kana ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold mapalit sa mga butika.
8: Wild joke.
9: Ang kasing-kasing sa lalaki, murag balot.

City 94.3 Wild FM.

0: Fire, the music is simply better. 94.3 Wild FM, Mr. Perfectly Fine. Taylor Swift on Broadway, Joy, New Joy, Swapto, 45 pesos lang. And also Rexito, 40, mas paspas para taupat. Oras dato, alas 6:49 na mga kawal. Time check is Broadway, Revicon, 40, The Strongman's Multivitamin, Revicon. And Tanduay 5 years, T-Bite and Loob, T-Bite, Tanduay. Happiest birthday sa President namos sa CDO EC Riders Club. Happiest birthday Sir Ryan Lim. Diyan sa may Indahag. Mga President sa CDO EC Riders Club. Happy birthday diyan Sir Ryan. And also kaya ito kay Ma'am Cherry diyan may muntang. Salamat sa pagpaminaw. Alright, and all the members sa CDO EC Riders Club. Kaya Sir Dicky Santander Sabala, Sir Ricky Lopez, Sir Cyrus Umalon, Sir Amil, Sir Henry, Sir Eugene, Sir Paul, Sir Revic Baliasca, Sir Chel Castolo, and also silang, Sir Edwin, silang, Sir Eric Abanay, may punta niya. Tanan member, CDU Sirius Club, good morning, si Tanan. O yan, ito mga tanan mga kawal, kung what if may balan ni mo nga diliday ka tinuod nga anak pero palangga kay kanila, on sa'yo mong buhaton, nga naman. Sige na ba eh? What if may balaan ni mo nga dilitig at tinuod nga anak pero palangga kay kanila on sa iyong mabuhaton mga kawayon. Morning si Tara, pwede mo mo text kay Big Daddy 0963-134-6370. May punta niya kay Kuya Gob Glenn Scarlett Sr. Kathy Victoria, may punta ang amping niya Kuya Gob. May punta na salamat sa pagpunin ng Kuya Gob Glenn Scarlett. And also Kathy Victoria na may butang. And mga kawal, katunang inalas na lang klaseng branded ng mga relo at ito mo sa Oak Bazaar. Ang Oak Bazaar, ma-repair usap sila ng relo nga mabalik pang brand new. And adura po sila ibalik ang original watch battery o keyless battery. And good news mga kawal, ang Oak Bazaar, ka-repair na po sila mga appliances sama sa LED TV, component, amplifier, mixer, kumpang pang appliances. So bisitahin niyo ang Oak Bazaar located at Hay Street, Cagayan de Oro City. Basta Rilo Oak Bazaar. 6:51 na. Good morning niya. Hello to Ivy, Carla, to Kayla. Thank you so much. May muntang niya. And also, good morning sa mga taga GMA Subdivision, si Inday, si Nato, si Kevin, sa Luyang Family. Good morning, si Intran, mga kawan. And once again, happy birthday, Sir Ryan Lim.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Sir Ryan Lim, the President of CDO EC Riders Club. Morning as well sa mga taga AJJ Paint Center. Diyan sa may Yakapin Extension. And syempre, mga taga JJ Paint Center and General Merchandise diyan sa may Kugman. Ang Kuya Jimbo Tingamgam. Good morning niya, Kuya Idol. Salamat sa pagpaminaw. Okay mga taxi drivers, kailan nato ang anumina ko rin. May muntay niya. Namin na kang Kuya Bans. Sayo kayo kung bati. Kuya Bans! Idol! May muntay niya, Idol. Kita po na po. Pisa-kinsi po ka, Idol. Pisa-kinsi po na, Idol. Ha? May muntay niya. And syempre, good morning at mga kawalde sa may Dex Car Wash. Hi, Ma'am Doors! Kang Jun Doors, this Jun Doors Barbecue, barbecue station, basta gabiin na mag Jun Doors Barbecue Station at then ang Dex Car Wash niya. Hi, Ma'am Dora Balaso, kay Jun Canales, kay Sir Dex Tablaso, kay Kakay, kay Nanay King, kay Tatay Bunciano, mingaw na si Kayo, kay Nanay Rod, o kay Rene Elmonte, kay Pertica Sweet, Kayo! Mga maginay, Branch Dan, Dr. Elias, Junas, Jewel, Buboy, Francis M., M. Satlawan, diyan kay Nilo Maynon, siyang isang si Jinky, ayin gaya niya, may muntag. Salamat sa inyo pagpunin ng mga kawal na. Kuya Christian Anthony Magto, diyan si may gusa, may muntag niya, Kuya Ton Mags. Salamat sa pagpunin ng Kuya Ton Mags. And of course, matang Aysan, General Merchandise, may Zonto Kugman, ang Fuya Fernand Gabon, Kati Jamalin, tanan staff niya, sakop niya, sabi na kang Nanay Faye Gabon sa may Moglang Hintingan. Good morning niya. And also kay Kuya Jason Olivia Natilin sa JL Pro Light and Sound Effects Rentals, may muntag sintrang. Magkita mga weddings, birthdays, corporate events, live barong kuman pa. Morning, Sintra, mga kawal. 6:53.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako'y nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tagduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink response.
10: Wild joke!
11: Nak, panglampaso na! Kayo man ang iyong klase!
12: Wala pa man, ma. Kay mo balik pa man, may ugma.
13: Hala, pag-wild!
14: Seth, health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Seth liniment oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo.
2: Pagkabalo mong guna ko anaan ni nga produkto, wakong gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
1: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome.
2: Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Kung saan man mo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan.
1: Salamat kayo, Mayo Region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
1: Para sabon e. Ap-ap, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Done with the X. Sound brought to you by BioFlu. Tumor symptoms, mga flu na yan, BioFlu na. Alas 7:19 na mga wild time check is brought to you by Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan, busa palit na, basta LPG price gas, basta price gas. LPG, good morning sa inyo tanan ni mga wild. And sa ito mga isuna, muna siya maayong, labing maayong protection sa iyong mga kidneys. Nga na daw tungod sa taas ng blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes, ang DTX 500 mga kawayan. Muli siya ang supra sa pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta pa nga maguba pa imong mga kidneys mga kawayan. Mag DTX 500 ka. DTX 500 nga pampamubo sa blood sugar, epektibo pang kontra sa diabetes. Para mumubo ang imong blood sugar, mag DTX 500, usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Idubanan sa exercise o sakto nga pagkaon. Bye-bye diabetes na. Mag-DTX 500 na ka mga kawain. Ayun na pagdugay pa. Palit na ang DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika nga dool sa inyong lugar. Ayaw mo order sa online. Daghan piki sa online mga kawain. Ha? And available po na mga products sama sa D3 Bio, DTX, Coffee Mix, Sugang Mighty C. Alang sa libre nga consultation o senior discount, ato lang sa itong klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. Matang Domingo, Anton Bernes, alas 8 sa buntag, pa yun sa alas 5 sa hapon. Kananin mo tayo sa may Agora Market City, Barangay Labasan, kilid yun sa balingan sa Jeepney Terminal. Alang sa Dugang Pautana, i-text lang 0925-501-5065 or 0991-450-4163 or you can visit our FB page at Clinic at the Alternativo Studio para siguradong ubos ang blood sugar level ni mo mga ka-wild. Good morning sa inyo tanan niya. Bigdan, shoutout lang ko sa Gumaan family dito sa Purok 3 Gusagi kay Kantok Mall. Dengan salamat Tok Mall may buntag. And DJ Jojo Salada, Sir Dicky Santander sa Balang. Morning niya, Cristel Habonilio. And kati Julia Pagoda, kang Weng Al Gudun. Thank you so much sa inyong pagpuminang mga ka-wild. O mga kawal, tilaway niyo ang bagong product sa Quick Chow. Ang Quick Chow nga pansit kanton, ha? Ha? Dagan isang flavor, classic flavor, toyo mansi, chili mansi, napay sweet chili, napag-ipaborito ni Sexy L nga super anghang. Ah. Daga salamat kay Kuya Along, pag-iyan, Kuya Enon, sa mga taga Quick Chow, mga taga Zesto. Good morning sa inyong tarandi, ha? Likewise, good morning. Kuya Kakawan Alam, magsayo sa mga tablon. Daga salamat sa pagpapinagin sa mga taga Papos Grill and Restaurants Pro 4 Tablon Highway. May buntag niya. Kuya Idol, Jimbo, Tingamgab, sa mga taga AJJ Paint Center and General Merchandise sa may Yakapin Extension, and sa JJ Paint Center and General Merchandise sa may Kugman. Kuya Jimbo, Tingamgab, dagan salamat sa mga buntag niya. And mga taga Don and Dos, Sinsunaw, ang lami kaya nga lito manong, crispy kaya nga lito manong, crispy kaya nga lito manong, crispy kaya nga liyan po. Nasa na yung branch, di na sa mga puntod, sa Kauswagan, sa mga sandig, kamamanan, sa na yung Opol, o sa Agora. May muntag siya tanan niya. Kuya Idol, Sandro Adiaba, good morning. Sa mga taga Lolo Durug, Lolo Gets, sa mga Oro Rama Superstore, good morning also. Salamat sa inyo pagminada. Mga taga Lumber Sporter Bar, sa mga Kauswagan, good morning. Halabag Wild!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wild joke. Joke.
12: Ang pagtuon, unya-unyaon. Ang unlikol, buntag-buntagon. O ang grado, hangyo-hangyoon.
13: Hala ko, guay!
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaanong may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaanang samahan with Tanduay.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di kataloga, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala. Mapalita sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Uninab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexero Forte.
8: Mas paspas, balat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tagduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tagduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tagduay. Drink responsibly.
12: Wild joke! Joke!
13: Lisod daw mangitag seryoso. Naaramantahan ko sa mong balay, oy.
14: Nye! Ala pagwal!
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mapalikon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka-kusuo.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

City 94.3 Wild FM.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Nikki with Loki. Alright, so brought to you by Alexan Extra. Ang kilala mong Alexan Extra galing na up to 3 times faster versus Alexan FR, new Alexan Extra. Oras na to, 7:47, mga kawal, time check is brought to you by Joy, new Joy Swacto. 45 pesos lang and also Rexadol Forte. Mas balat sa upad. Alright, morning, Sitaran. Good morning! Ito mga friends, nga namin ako ron, labin na sa may Mercados Carmen, sa may FBD, ang mga anak ni Jobels. Good morning, salamat sa pagpaminaw niya. Ha? And syempre, sa may East Dance Carmen, Mr. and Mrs. Kaayupan, nagkasalamat, umay muntang. Nangumpra dito, ng Mercado dito si Sexel kanina di ay, bantong ra. Ito rin sa Mercados Carmen. Morning! Ay, di sa may gulayan ko, umay muntang ha. Tanan mga driver, City of Taxi, Ace Medical Center, Glimkit Care Center, silang Dabong, Joel, Harold, Bimin, Juan, Luther, Bruce, Big Boy, Edgar, Marlon, Linkit, Julius, Ricky, huwag kang mancar siya, may muntang, salamat sa inyong pagpunin mga kawayo. By the way mga kawal, sa itong mga kinikanan, itong mga kawal din na, itong mga hamtong, ha? Itong mga limtanon, pag Memo Smart Capsule, ha? Ang utok sa hamtong na kinahanglan o sustansya. Aron magpabiling alerto o produktibo. Usay tungod sa nisa stress, kakapoy, lifestyle, dali na takalimot. Isun makafocus, niyahinay pag-recall sa mga informasyon, agoy. Memo Smart Capsule, ha? Atong gamiton mga kawal, adunay kung mga kombinasyon sa natural nga herbal extract o essential nutrients nga clinically studied aron makatabang sa pagpaligon sa memoria, pagpaayo sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Memo Smart Capsule, ha? Para sa gustong alerto sa sharp ang utok, Memo Smart Capsule ang gamiton. Produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Capsule. Kung sa mga bata, Memo Smart Syrup. May puntang istanan niya mga kawal sa mga taga Lambert's Motor Parts, may kausuhagan, Bossing Bird Labs. May puntang niya Bobet Iman, si Mamert, si Richland, si Ibon, si Bobor, si Fernando. May puntang istanan niya. Kuya Christian Anthony Magdo, may muda ko sa salamat sa pagpuminaw. And kung nangita mo, grintahan ng sakinan, search lang sa Facebook ang CDOC Rent-A-Car. Pwede nyo tumakan 0967-578-3888. Good morning, si Tarandia, Kuya Along Pagian, Kuya Enon, sa mataga quick show, kung nangang nagsist. Oh, alamik ang quick show. Tilawin nyo ang prada ka quick show, ha? Napasit kanton, bago na siya. With classic flavor, toyo man si, chili man si, napay su chili. Huwag ang paborito ni Sexel, ang Super Anghang. May muntang sa talan ni mga kawal. Sa mga taxi drivers, sa Camp Evangelist na, kang Kuya Robert Ramirez. O, yung atong kwan niya, sa Sergeant Bacalaris also, may muntang niya. And likewise, ang atong mga T-Rails boys niya, Koy Bans, Idol, Boss Maki, si Peter Salig niya, si Papart, si Antinis, si Ruby Temple, si Marchan, si Bruno, si Champoy, si Bobby Pax, Jun Sam, Susie Squadro, ya si may Jesimas may bilya kandida. Si Erwin Pabradab Norman Taxi, morning dia. Kan Jimboy Tan Tinyo sa Jidan's Taxi. Edgar Demilio of Mansano Taxi. Ang mga Maduna boys na dia, bilya kang Alan ni Tutuani, may muda si Tanan dia. Ray Garcia sa Pansar Taxi, good morning. Si Rani Tata Sasang, si Rino, Renato, si Nilo at Timplaco. Don Bacalares, may muda dia. Ninyo sa Maritet Taxi. Nagkasalamat sa may muda. And sa mga naman, also, mga drivers dyan sa mga biyaba sa Undos E3, ilan ni Bossing Hinaldo Santa Rita, Madam Evelyn Santa Rita, may muntang niya. Salamat also sa inyo pagminaw. And dyan po sa Barangay by Designs, sa Darisma E3 na ilan ni Bossing Along niya. Bossing Along, Teresa, may muntang niya. Si Ashley, morning. Sa Ate Georgina, Kuya Dodong, Ate Marites, atong hotcake girl niya, Magagang, Kakao Joyce Neri, si Ruel Neri, may muntang siya tanan niya mga kawag. And we're praying with a song, mga kawal, from our very own, from Cagayan Yoro City. Former DJ sa Wild FM, Music for the Soul. The son of our station manager, Tito Monterde. Yeah, here's TJ Monterde with Darating Din. Para sa programa, Warning the Kawild with Big Daddy. Dinilang sinyo paborito ang stasyonan sa Cagayan Yoro City. This is 94.3 Wild FM. Hala, pag-wild.

0: Patak, sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Take us to the bridge, girly. Now your confidence has no end. Hair so smooth and just protect.
4: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
5: Sway it with Sunsilk.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift! OT! Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Wild joke!
12: Hello?
13: Hello. Kami ang nag-kidnap sa imong anak. Padal imi kwarta aron makuha nimo ang imong anak.
12: Magpadala mi og 500,000.
13: Dili pwede. Dapat 9 million.
12: Sige, half million.
14: Ala pag wild.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nga kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.

0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Good morning. It's 8 a.m.